mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran ise ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni o jabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbingbe nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: thank you, Lord. Thank you. We forever praise your name. Ati jo soye ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah la mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi olugo ajo bo nse oni lawe wa di number 6. Somebody stand up and shout 6 hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah, hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ. Bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odekun le o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri a ma mo pe won wole le oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed. You experience delay. There is going to be deliverance from slavery. Itusile ko ni owo imunisin osuke wa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye. And as senior na to yato omi 77 pelu anointing wa 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi to wi Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi sidi ni Jesus City. I will pray for you and I will lay hand on you. To ba tun di Wednesday ma tun gbo wole yi bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen wa gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngbo Olorun gbo fun igbala hanhan want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngbo Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori Facebook ni ise lagbara Olorun ago mefa bo ha amo nde nkan wo o le die o le ku o an se bebe o lori Facebook YouTube and TikTok ibe mo tin fi nkan kan ti mo yan nana a to se wu e laaro yi awon ti an wo ta na elomi ni ki mo ngbo yi an tu asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle e pavras lori YouTube ati TikTok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku to di 6 ni role ah inu mi sin dadu gbogbo eyan omo Olorun te gba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo ko lo nle fun o a ti jo debe ni 6 ni role ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba mu wa bere lati ago mejo igba to ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma anointing 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni eni kan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara Olorun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga there is going to be a judgment on every pharaoh gbogbo pharaoh eleyi to je wi pe o mu aye re nsin oje Olorun iba so gabi ise ni o fi olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje gi so nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo online waste akoko e je ki se bayi ese bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan wa ki mo mu leyo kokan ko le mo ton bo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: to be dey last year but this year I'm now misses
0: at the misses
1: back yes ni last year but my follow program in 2021 so igba eh cause eh neighbor mi muslim ni oloko night be ki ma gbo program de ngbo igba ye ma paro oruko mi so emi bo se wa ma pade awon yan gidi awon to wa labo mi pade awon yan yepebe to ma si wa ye to ma si ra bayi o kan awon ise mo to ba du mi last 2018 o wa so mi pe mo nice o mo ma dura gba o o sugbon mo kan su o ni
0: ah
1: o ba ni igba yen ah o olorun o si nfi mi bo mi sabe si follow program yi so wa ta ba si orisun baye last year to be si won mi mo wa be si pe se mo se pe de si fe fe igba yen o si n ba mi so so mo se be si won mi yen a se ti mo wo nje mi wa ta ku mi mo wa ti tu di de sketch
0: ngba te duro mo gugu ro mi le yin lori
1: ami o lo mo to ye ma ki ma se o wa se ti mo wo yen mi wa fo mo wa drive ma ti si wa drop mi ngba to ko fe ri mi bayi a se mo wa wo lo ah mi pe re kule pa pass ti relationship ba me re kule pa pass ti mama be re kule pa pass o ba do ba ni ero so ni subordinate e le ti mo wo ni wa yi o ba ni subordinate o o bodo mo wa si mu se mo wa ni birthday last year wo suku de bi bayi ni ti me wan jo yi gan e ma wo kiki wa daddy ngba ta wa mo wa je ni yen o so pe o ko wa suku ni pe ti mi ba fe un ko so to ma
0: se eni yen lo so be o ni te ba se ke
1: ti ba fe un ko so to ma fe obi gan ti gba gbe yawo e ti late so obi ti gba gba be mo se ni baba yen gan
0: se eyin o lo po ri ni
1: ayi long story dai
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo ko bayi mo so bayi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo ko ma na ise eyan mo so ma pade baba yi se ibo poko to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin si re
1: school sat ni mi ti gbo yibo rara
0: e gbo ibo
1: bayi ni baba ni mi je wa pade e bayi o be si o ma fe mi sha
0: la o lo wo fe yin
1: o lo wo fe mi sha ti pa ti pa ba fire by force mo le lo o jisi igbeyawo gbo a si mo se
0: eyin na fe fe
1: be ti baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: won ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti won pa di eto mo re won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin lo disappoint
1: mo ti won
0: mo nbo wa n de ni o
1: wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le fi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo yin
1: 28 last year
0: December
1: yes, 6 months after last year, Mr. Bede, Mr. Wedding me. You have to bed there, you know. We want to go to the wedding here. We want to do it. We wedding me, Baba.
0: Yes, wedding.
1: Mr. White's wedding. Mr. Wedding me, Baba. You are my Baba. My first, okay, by the way, you need to delay. You
0: are... Can you age?
1: I'm 52 then. Ben.
0: 52.
1: Yes.
0: Let's say wedding.
1: Ben. Yes,
2: no.
0: I'm just... Say, as a church wedding.
1: Me, I'm sharing, sir.
0: Eh, sharing.
1: Sir.
0: So, Ben, why are you 52? I be you want church.
1: Okay, bye.
0: Baba ile koko bi akobi fun. Wo bi mari o. Nice. Hey, 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. Info mi o dola. Mo gbe yin Olorun dide bi owo le idodo. Ara ti ni owo da laye. Ewo Olorun fun aye re. Yo se, yo se, yo se, yo se, yo se. Jesu, mu se, mu se, mu se. Je ki eto ati ero to ni fun won. Yo wa si mu se loruko Jesu. Gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi. Good news kan lo gbo yi. This is Ember Month. You will have testimony. Bo ba ti le deja, bi won na ba le gbianju. Gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi ndin dodo la fi break. Pelu eyin meji meji lago meji osan loni ma bo sori Facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo yin te ti soro re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo yin te fe soro re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se ta.